0: Pagitan na longon, di mandaling godang. Mian masaranak buru na mabalu. Rabdohod na ganak na namarguar si Sampuraga. Anak matcharap bulung haholongan niya maina. Tumuk maya nagsakibong namarguar si Sampuraga. Biya carito na, di kasiton hita caritoon. Betak mambain pangajaran tu dagan nakta. Di sada hati ha makulin masih Sampuraga. Tuinang na laos ke tu pangarat toan.
1: Ma, oh ma, kita na kais manyugot tuduk potang. Pangumuan hum naong buat soban. Hindi kan mo maaki tanaw. Marat ti hita na leban. Walo ma, ma, walo ma.
2: Oh ma, mga anak ko Sampuraga. Anak ko ha makasinuan tuyang. Horo batu-batu sinde ko ma. Ulak tinggal ko na ho. Nasa sa una pag mudalakang umang simanjoya ko. Ito na daw masamar tujuan. Isiro na parto na at ko. Tulia do amang ng kanjalahan.
1: Mudalak ka piyang cogot. Tibu do ang mulak. At yetik ko pimarungot-ngot. Tubo te dumak na malungun marsak.
2: Ang kodong ina makaputusan. Lak kami na rin tarambatan. Upabuat do amang do-do akto. Koras mamang marhatog kisan. Upabuat ko amak ibalian ni Bito. Kutuk ko sindahan balang jeng. Kutaot ko namang marsuwa pili mata. Ulak ko amang lupa tunang nadung mabang.